mune ko rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuruka kathiran innaka kunta bina basira. Qala qad utita su'laka ya Musa. Musa ne yalla ma ngi lay ñaan nak nga yaatal sama deun te leral ko ba luñ ma wax ci kaddu safan mu mën ko supporter. Xam lo ne kuy wotel yalla kaddu safan bu nek dang ko deg, waye bu yalla yaatalul su deun da nga xeyna waqet daw. Motax kep ko xamne yaangi taxaw di wotel yalla bul bañ kula ca wax wax ju ñaaw, bul bañ itam ku ci jëflante ak yow jëflante bu ñaaw. Waye jappal ne rek yalla ngay wotel yaatal sa dënn, ñaan yalla itam yalla yaatal sa dënn. Motax yent yalla Musa wax boromam ne ko rabbi shrah li sadri, yalla yalla nga yaatal sama dënn ba ma mëna supporter lu ne. Wa yassir li amri, yalla itam nga yombal sama mbir, waaw lepp lu ma dugg yalla nga ko barkel ba ma am ci ndam. Wahlul 'uqdatan min lisani, fas fas bi nek ci sama lamiñ te weñ nga defon mako weñ gu tangu gogu ba tax sama lamiñ setul, yalla nga ko fecc ba mu set. Bu ko defé yafqahu qawli, ñu mëna dégg nak limay wax, te ma ngi lay ñaan itam nga wutal ma ministre bu and ak man dima jappalé, te kat ministre ba nak na nek sama mbokk, waaw te choisir na sax nga tanal ma Harun ndax sama frère la ñoo bokku nday ak bay. Ushdud bihi azri wa ashrikuhu fi amri. Bu ko defé ñu mëna ñu mën la jaamu jaamu di la sabbal sabbal gu bari, di la mën di fatlikou itam lu bari, ndax wër na ne yow fu nit nek rek yaangi jakarlok mom, xam nga namu nekke. Lolou ma ngi la koy ñaan. Bimu waxe ba kaddom daanu, yalla ne ko nak qad utita su'laka ya Musa, yow Musa li nga don ñaan mayna lako. Motax ñu ne yent yalla Harun famu togon ci Egypte mu ngay deg kaddu ya nga xamanteni yalla mu ngoy waxante ak yent yalla Musa, fofu la yigeene mom itam nek na ab yonent. Waye proposition bi mu ngi joge ci yent yalla Musa, mom mo ñaan pour yalla def freram bobu mu nek ab yonent. Waye yalla pour mu gëna jox confiance yonent yalla Musa ci ne dana ko jappalé ci message bu difficile bi nga xamne tek nako ci loxom, ndax yonent yalla Musa dafa wara jëflanté ak bour bu kacior, bour bo xamanteni xolam dafa dé ci def lu bon ak wax lu bon ak jëflanté bu ñaaw, mudi Firaun. Te itam bour la bo xamanteni defé na né moy yalla ji gën ci yalla yi, ndax wax na né yonent yalla Musa Firaun e musul febar dawul saqat ñandu sax dawu ko def, amul dara lo xamé yo sax dawu ko mat. Lolu yalla def ko lulu rek jey ko. Gis nga bi mu toge ba jikki mom yonent yalla mom Firaun, mu jikki jikki ni ana rabbukumul a'la, may sen borom bi gëna mag. Iblis tit na tit bo xamanteni dafa daw si ñew ba ci Firaun ne ko ah Firaun wax bi nga wax reyna de, nga ne yow yaay borom bi gëna mag, li nga wax reyna de. Firaun ne ko ah kon mu tuub ko. Iblis ne ko ah ajewuko, waye sa wax bi reyna de, nga xamne kon yonent nga xamne kon Firaun agon na ci ak kacior fo xamanteni yemul won def dara. Yalla nak di won yonent yalla Musa comme fofa lay yaro te xamne itum jikoy Firaun. Yalla nak ne ko amna fuma jaaro nak yaw lu jitu bis bi, mang lay fatali jaar jaar yoy nga bayiko xel, ba suma la waxe ne la dana la jappale nga gem ko. Muneko walaqad mannanna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika ma yuha an niqdhi fi

julit ñi neena gis na ay malaaka yu joge ci ko asaman mom asiya ñew bi ruuhu maashita di genn ci fur bi ka xamanteni bi muy dee ba ruh gi di naaw neena malaaka yi ñoko jël tawu ko def ko ci ay ndabi jama yu rafet naaw ak mom jëm ko asaman kérok asiya neena musuta gis mbolo muy yéme non fir'auna bim leen reyé ba nopi yek nak ci ko étage bi ñew fekk asiya mu ngi sepp ci balcon bi muy wax ak mom nak niko nak ah sama gaay de ray na len ray bu metti waye ku yeengu rek ni man di ku yeengu rek ma ray bimu koy wax nek asiya mom xol bi fess na del ak ngeum asiya tourne rek neko al waylu lak ya fir'aun ma ajraka ala allah ta'ala muneko fir'aun yalla nga toskare ya ñeme sa borom bekkan yi nga jeer teural len fi di len ray ya bon fir'aun ya toskare فرعون نكو لعلك قد اعتراك الجنون الذي اعترى صاحبتك فقالت ما اعتراني الجنون ولكنني آمنت بالله ربي وربك رب العالمين آسيا نكو فرعون نكو آسيا دما يكن نندفت جد دلسة أنو بي دي ماشطة دما يكن نندفت جد دل دل جبركتي مولا دل asiyene ko wallahi dofuma man kay mang lay yegal ni gem na yalla mi nga xamanteni mom mom te mom la te mom lepp lay binde borom bobu gem na ko te dotuma ci deltu gannaaw ah fir'auna daldi gëna jaxale ndax xamatul nu muy def mu daldi dem ndax bëgg na asiy bëgg ko ray mu daldi dem ci goroba woko te moy yaay asiy woko bu ñew mu ne ko sa dom ji nak man mom rek la bëgg waye mo may bëgg jaaxal légui dal wéddina ma ci gëm na itam yoonent yalla Moussa légui nak lima bëgg moy nga wax ak mom su dëgëré bop nak dana ko ray yaay ji dal di ñew lu neem wax ko Asiya ki ngay top nangam ak nangam té nga tok ci sa jëkkeer ji yow yalla joxna la aduna joxna la nguur joxna la lu nekk nga tok nga bëgg bay gannaawal yoy yépp top ko xamanteni mënul la dara yorul dërëm mënul la jëriñ ci dara Asiya ne ko man dal gëm gi ma gëm sama borom duma ko wéccé ak dara man gëmuma kenn ngir intérêt dama réron rek waye dem na ba ginnéku limu gis dal gis nako té gëm nako té dotuma deltu gannaaw ah mu wax ko fir'aun fir'auna dal di mer japp asiya ray ko namu rayé won jibarkat def ko mbugal mom metti mo xamanteni mbugal mu jéggi dayol wax na né bimu koy mbugal sax ba mbugal mi metti yonent yalla Moussa yek ko dafa ñaan boromam ni ko yalla ma ngi lay ñaan yalla nga woyé fal mbugal mi fir'aun di mbugal Asiya yalla nga ko woyé fal ci mom fofu nak la ay malaaka ñew tim Asiya ne ko irfa'i ra'saki ne ko yëkëti sa bop bobu ñu ko teural di ko door di dagata yaram bi Asiya dadi yëkëti bopam bimu yëkëté bopam amna bat yu mu ñaan loolu alquran netli nako ndax alquran joxé na exemple ci ñaari jigen joxé na exemple ci Asiya joxé na exemple itam ci Maryam mi nga xamanteni mo jur Jésus de yonent yaay yonent yalla Isa mu wax mom alquran ne wa daraba Allahu mathalan imra'ata fir'auna iz qalat rabbi ibn li 'indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini min al qawmi adh-dhalimin bimu yekete bopam mom asiya li la wax daf ne yow sama borom ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabaxal keur ci aljana te nga musul ma ci fir'auna ak jëfëm yu ñaaw yi te nga musul ma itam ci nit ñu kacior ñi nga xamanteni ma ngi dekk ak ñom di and ak ñom bis bu nek yalla ne ko malaaka yi ne ko yëkëti sa bop bu mu yëkëte bopam nak ñu won ko château yamu am ci aljana mu daldi ré bi mu rétané nak fir'aun daldi gis asiya di ré ak mbugal mu metti mi ñu tek ci kawam pour rek bëgg mu delu ci wat asiya continue di ré fir'aun ne wala xol leen ko ki de ndofte gi dal nak wa keur
Moussaï dal na ko deug

mu melni yalla jël na exemple ci ñaari jigen ñu andon ak ay yonent yu bax kenn ki di jigen ja andon ak yonent yalla Nuh ka ci dess di jigen ja andon ak yonent yalla Lot neena ñaari jigen ñooñu ñaari jigen ñu bon len ndax yalla neena dañu nekkon don and ak sama ñaari jam yu yiw neena waye dañ leena wor trahir len neena itam yalla neena ñooñu ëlëk yowmal khiyam dana len duggal safara boole len nak ñu melni fir'aun ñu and duggu safara ma toroxal len buggal len mine waw lutax ñaari jigen ñi nek jigen ñu bon gis nga jigen ji andu nak yonent yalla Nuh xam nga yonent yalla Nuh ku yagg ci ay nitam la di len wo wax ne neduna nak ñom jinni at bañu deme ba amuñ ci mom ben pexé dañ ne nen ko may jabar pour gën ko mën jekku nanu ko may jabar pour gën ko mën jekku jabar joju ñuko may nak xeytu ciay ciay gu nek jëflanté nako yonent yalla Nuh pour ay nonam mëna jot ci mom far yalla musul ko ñom nak amon nañu dom buñuy wax Kanaan motax bi nga xamanteni yonent yalla Nuh alayhi salam wote na ba tay ci wotem té yalla ne ko défaral gal mu défar gal wara jël ñiko gëm andak mom andak ñoom dugg ci gal gi ñeko gëmul mu bayyi len ndax ñoñu yalla daf len di alak ndax sobe len te yalla dafa bëgg raxasat aduna bi adunaam bi kérok ba yonent yalla Nuh di dugg ci gal ga wona domam joju nga xamanteni soxnam soosu ñi wax alquran di wax ne nekul won ku bax jur ko ba ko yonent yalla Nuh woyé dafa bañ yonent yalla Nuh ne ko yow sama dom kay nga andak man muniko dedet muniko so ñewul da nga lap ci ndox mi de muniko bu yebo te itam duma lap ndax montagne bu guddu bele man na fa dem tok fa ndox ma du fa aksi fek ndox ma dana ko dépasser ba dépasser ko lu tolok mom wala lu ko upp kérok yonent yalla Nuh jaxle na jaxle go xamanteni ñaan na boromam wa nada Nuh rabbahu wa qala rabbi إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين يالا نينا يونت يالا نوح وانا ما كروك دادي ماي واخ نيما ياو سما بروم سما دوم بي دي سي ساماي نيون لا بوك سي سما وا كير لا بوك تي تام خمناني سا رانديفو بي دو تاردي توبي فوك مو نييو ني لا گمول فوك nga bugal len فوك ñu dé ci tawbi té itam xamna né ya gëna mëna atté ñëpp té ya gëna manu ñëpp ma bëgg sama doom ji sopp na ko ci fël go xamanteni bëgg na mu and ak man ci gal gi yalla dafa wax ak yonent yalla Nuh qala ya Nuh innahu laysa min ahlik innahu 'amalun ghayru salih inni a'izuka an takuna min al-jahilin muné ko yow Nuh ki bokul ci sa njabot ndax liggey la bo xamanteni du liggey bu yiw te mang lay yegal ne xana xamulone yaayam bagn la koy may intention ba nekulone intention bu serieuse dagn la beugone jekk lolo tax ñu may lako yene bobu nak motax lo juro nak mom rek day bon motax innamal a'malu bin niyyat kun kep ko xamanteni yalla dogal na yaangi jeflante ak nit nang ca lal yene bu sel so ca lalul yene bu sel itam lu bon rek ca yam ndax sey su fekente ni yere bu sel laluko ludul intérêt rek moko lal wala lenen lal ko fokk nga gis natija ba fokk resultat bi genn motax muneko yalla neko innahu 'amalun ghayru salih waaw yene biñ la ko mayewon moy yiwul lolo tax sa dom ji du meuna nek julit yefe rek lay nek loko beug beug itam won ko gannaaw bokul ci sa ñoom mu melni kon jigen ñi amna ci ñu bax wante itam amna ci ñu bon waye ñun ñi ñu yittel moy ñu bax ñi pour soxna yi mën leena roy ku melni sayyidatuna asiya sayyidatuna asiya ray nañu ko
waye yalla tero nako ay chateau yu am valeur ci aljana waye bi nga xamanteni yentu yalla Musa alayhi salam rayna asiya ray jibarkatiya ray lett kat ba don lett ay domam te la tax ñu ray len du dara lu du rek gem guñu gem yalla yalla neena nak jeulna nak samay aya ñu nek juroom ñenti aya yo xamanteni dama ko tegalé waaw indi ben miracle ñu ñaan ma teggi indi wat benen miracle fataba allah alayhim alayat almufassalat ba'daha fi ithri ba'd te aya yoy nga xamanteni yalla mom la indi won juroom ñenti aya la ba ci ñeuk modi yatwa yatwi miracle la loxo bu wex ba itam bi nga xamanteni yalla dafa waxon yonent yalla Musa neko dugulal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana wex dana am lèr lumière bu fess bu ci genné bo xamanteni dana jaaxal kep ko xamanteni jaakarlo nak yow alquran waxne wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'un lin-nadhirin koku itam ci miracle yi la bokkon ak tawba mudi tufan ak njereer yi nga xamanteni yebalon nako ak teñ yi nga xamanteni itam yebalon nako ak mbottuya ak dret jak tamsuba bam len maskho ak xargi mu xargej yi moy juroom ñenti ayat yi nga xamanteni alquran tuddu nako ne ay miracle la yo xamanteni Musa jëfëndiko nako pour convaincre Firawn ak ay ñoñam pour duggal len ci l'islam waye nanguñu amna sax ñu ne Musa nit ku ñuul la woon ñu ne li tax mu nek nit ku ñuul modi liko yalla wax ni ku duggal sa loxo ci sa bir poche soko genné dana leer dana wex tal wexay bobu dana jaaxal kep ko xamanteni rek taxaw na jakarlok yor yow yor ñaari beut lola tax ñu bari ne yonent yalla Musa nit ku ñuul la woon ñu bari neen yonent bu ñuul amul waye nak yonent yalla Musa mom ñu bari ci borom xam xam yi wax ne nit ku ñuul la woon te itam bo xolé Egypte ay copte yi fa dekk ñu ñuul lañu ndax amna benn dekk bu ñuy wax Nawba mu ngi frontiero ak Soudan e so demé amna fa lu tollok 20 millions ci ay égyptiens yo xamanteni ay nit ñu ñuul leen e Nawba nak tuba bi mom lañuy wax ni bi e kon lolu day wone rek ne lu mëna nek la yonent yalla Musa nek nit ku ñuul ku melni Cheikh Amta Diop mom waxna lolou te égyptologue la neena yonent yalla Musa ku ñuul la won ci bi mu defé ay mbirem gis na né dal yonent yalla Musa nit ku ñuul la won ala kulli hal tarikh mom tarikh la rek waye ku melni Imam Sha'rawi mom dafa contrôler waye téguko luddul rek ci racisme ndax mom daf né dal Musa nekulon nit ku ñuul parce que Imam Sha'rawi borom xam xam la ci Égypte ñepp diko ciow mais mom daf né won dal yonent yalla mo dafa weddi wax bi mom neena yonent yalla Musa du nit ku ñuul waaw neena ndax ñuul naqs la ak wañent la te ab yonent warta wañé ko xam nga borom xam xam bu toll ni wax wax bi day nekk jam jam bu reuy lolo tax toujours mak ñi di bëgg nit ñu ñuul ñi xamné l'islam bi kenn momuko l'islam bi kenn momuko alquran dafa wax né ma len bind yalla dafa wax ne ma len bind wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wa inna akramakum 'inda allahi atqakum ki gëna ragal yalla ci yeen moy ki gën ci yeen moy ki gëna ragal yalla ma len bind nak def len ay giir def len ay peuple pour ngeen mëna xamanté ci sama tour man yalla waye nak ki gëna tedd ci yeen moy ki gëna ragal yalla ci yeen kon bu waxé né der bu ñuul wañent la daf ko wax rek tek ko ci bakanam waye teggu ko ci xam xam parce que yonent bi ci bopam wax na ne ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex gënul ku xonk gënul ku wex gënante bi dal mu ngi amé rek ci ragal yalla kon inna akramakum 'inda allahi atqakum waye dal al muhim huna liñu yittel fi du Musa ku ñuul la won wala ku wex la lañu soxla rek moy jikko ji waye yalla mom mo bind
kumu bonon nga bon kum baxal nga bax waye dal ñu bari jign neñ na yonent yalla Musa nit ku ñu la won mu melni bi nga xamanteni yonent yalla Musa jëflante nak Fir'auna te Fir'auna woné ak soxor ci ñi andak mom yalla jox nako itam ay tektali doole te moy ay miracle bu ci ñëk modi fexé na ba am taw bu metti bo xamanteni taw nako ay fan taw bi arrêté wul ba dem ba nara alak nit ñi lolu defoon titangé bu reuy ci wa Égypte ñu daldi ñew daw si ñew ci yonent yalla Musa ne ko li ñu bëgg moy nga ñaan sa borom bi rek mu teggil ñu taw bi ndax bu arrêté wul ñun ñëpp dañen dé yonent yalla Musa daldi ñaan taw ba teggé ko ah mu yakani gaay dañuy gëm gaay ne ko ah yow dal ak njibar rek nga ñu ëndil waye nak ñu ngi lay yegal ne sa njibar gi du tax mukk ñu gëm la wa fa arsalna alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin bi nga xamanteni wala ma waqa alayhim ar-rijs qalu ya musa du' lana rabbak bima ahida 'indak la in kashafta 'anna ar-rijs lanu'minanna lak wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna 'anhum ar-rijs ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun suñu wëlërënté ak yonent yalla Musa ba mu ñaan yalla ba yalla teggi mbugal ma rek ñu déllu waat ci melokan wa ñu nekkon melni waxuñu won ak mom waye yalla continué waat ci ginnaw tufaan bi indi ay njéréer njéréer yi dugg ci dëkk bi luñu bayoon njéréer yi lek nañ ñu dem ba mënatuñu am dara ay njéréer yo xamanteni dafa melni rek e soldar yu yalla yebal ndax sheytaane waxon na yalla ne ko e man amna soldar yalla ne ko kan ñan ñoy sa soldar mu ne jigen ni yalla ne ko man njereeri ñoy samay soldar waaw xet wuma dem ba jepi len rek dana yebal ci ñoom ay njereer waaw njereer yoy nak ñoy ñew sonal len ñu mujjat ñewat ci yent yalla Musa ñaan lu nek ñu jabatu ko wax ba yent yalla Musa ñaan boromam yalla teggi mbugal ma bamu ko tege itam ñu delu wat rek daldi e fecc wat wëlëre ba mu yebalat ci ñom itam e ay teñ ñi ne ay mat la wax yi bari na ci waye dal yebal na ci ñom dal lu melni ay teñ yu leen di mat seen lal yeek fo dem seen yaram yi seen bop yi yépp ay teñ lay nekk képp ko xamanteni rek wedd nga yonent yalla Musa andul ak mom e ci say yaram ak sey sa yereek sa neeg ak fune mir yeek yépp ay teñ rek nga fay gis loolu jaaxal leen ñu ñëwaat ci yonent yalla Musa ne ko ñaanal sa borom bi mu teggil ñu mbugal mi metti na ah yonent yalla Musa itam daldi ñaan yalla teggi mbugal ma teewul itam ñoom ñu continue waat rek fecc waat wëlëre ba melni du ñoom ñoo demoon ci yonent yalla Musa doon ko ñaan pour mu teggil leen mbugal mi ñu melni dal ku koy foy ah ñu tek ci dir yent yalla Musa lañu charpenté won ak mom defuñu ko yalla wacce wat ay mbott dekk bi dal fo dem mbott nga fa tali da ngay dox di joggaté mbott yi dafa mujj dekk bi di xey ndax mbott yi dey ci mbedd mi ci kaw lal yi ci nday fune sa poche yi sax da ngay duggal di genné dara fek ci ay mbott nga genné di sanni ndax mbott yu bari fune mbott ya nga da ngay tek sax sa bolo añ di añ nga gis mbott yi teb di dugg ngay seppi di sanni ndax mbott yu bari yalla na tolen lool taxul ñom itam e ñu daldi genn ci nattu ba manam genn ci lañu nekkon luddul dañu lalat ay pexé ñewat gis yonent yalla Musa ne ko ñun dal li ñu bëgg modi nga ñaanal ñu sa borom bi xamna yonent yalla Musa kenn ëpp ko nattu ndax giir gi gëna dëgër bop ci giir gi giri len ko bolel muy jif yi e ñu ne ko li ñu bëgg dal moy nga ñaan yalla teggil ñu nattu bi ndax mbott yi dal sonal nen mu ñaan mbott yépp yalla melni daf ko raxas ci dëkk bi gisato fenn mbott amna ñu sax mbott yi ñu ngi génné ci nil bi waaw ci nil bi lañu génné rek songu dëkk bi amna ñu ne nak dañuy yew rek fu ne nga gis fa mbott waaw e biko juroom ñaarel ci nattu yi ginaaw biñu teggé nattu mbott yi
yent yalla Musa yakane dañuy gëm ñu lankat del wacce yéfer gañu nekkon yalla jekki jekki rek wacce deret ñu ne dal sen ndox ya ndox mi dal budé ten la wala robinet wala ndox mo tek rek boy ñëwé bo tanxé bay naan rek mu nekk deret waaw so duggé di sangu itam mu nekk deret mom dal ndox mo xonku ciur la amna ñu ne itam dañ ca bolé di bori waaw sen bakkan yi di soté ko deret rek dëkk bi dal fess del ak deret waye ñi gëmul nak yent yalla Musa ñom la yalla tek natou bob wax na ne sax so bu fekke ku weddi yent yalla Musa mo and ak ku gëm yent yalla Musa di rot ci ten bu ki roté ndox mu sel lay yob bu ko le roté mom ki weddi yent yalla Musa mom ndox mu am deret lay yob lol lepp yalla natto len ko waye taxul itam e ñu jajju lulul dañu lalat ay pexé ñëwaat ci yenen ti yalla Musa ne ko ñun de ñu ngi lay ñaan mbugal mi nga xamanteni yalla tek nañu ko ñu ngi lay ñaan nga gisé ak sa borom bi mu teggil ñuko ndax ñun kat sonu nañu te itam so ñu dimbali wul du baax yenen ti yalla Musa mom itam ca mbax nga ak itam yene bu mu am ci xétam ndax bugguñu bugul mukk aw xétam daldi texé di lulul dafa nam ci ñom ak texé mu daldi delu wat talal loxo boromam daldi ñaan yalla ne ko yalla ma ngi lay ñaan mbugal mi nga tek sama xéet ka teggiko yalla delu wat ndox yi nek ndox yu sel yo xamanteni e mën nañ ko jëfëndiko waye taxul itam ñu jajju ludul ne bañu d'accord rek yonent yalla Musa ci charte bobu dañu mujju nak daldi delu wat ci kefer gañu nekkon yalla nak daldi xamni ñi ay bado la lan mu fasiyene len nak raxas ci ko suuf bañu set wicc mu daldi wax yonent yalla Musa ne ko legi nak limu bëgg modi nga genn dekk bi gennal dekk bi yakula gem ndax dafa am luma bëgg lima bëgg dal modi suuf si dama bëgg ñima gem donn ko waaw wa awrathna alqawm alladhina kanu yustad'afuna masharaq alard wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qawmuhu wa ma kanu ya'rishun legi nak ñu organiser ci kaw ay nax ñom wa keur Musa ñu ni dal comme ñom ño nekkon bindan yi waaw comme ño nekkon bindan yi ndax ño nekkon e xet wi gëna soufé ndax Fir'aun mom bamu yégué rek daf leen soufel té ñu nekkon itam ay nit ñu bax nekkon seut ci yonenti yalla Ibrahim ak yonenti yalla Ishaq ak yonenti yalla Yaqub ak yent yalla yusuf te yusuf andi len fofu ci misr ci egypte firawn japp len daye dal len ba ñoo nekkon bindan ya daan liggey ci keer yi di balek di fot ak di touri mbaliti ñu leen nak liñu bëgg dal modi comme e dañu am ben fête buñu bëgg organiser fête gi nak dañ ci bëgg nak ngeen abal ñu seeni takay su ko defé nak legi e kenn ku ci nek ci wa keer Musa yi ab patron ne ko dal dama bëgg nga abal ma ay takay ñom nak ñu jël seen or yu am valeur ya ndax mujuna mom Fir'aun ñemetul wa keur Musa yi ndax e miracle yi nga xamanteni yonent yalla Musa jëfëndiko nako ci yatwa ak loxo ba ak tawba ak njereer ya ak teñ ya ak mbott ya ak dret ja ñemetul nak legi mom yonent yalla Musa mom yonent mom Fir'aun ñemetul yonent yalla Musa fofu nak ci la digal mom Fir'auna e soxna mi ne len dal lima bëgg modi ngeen jël sen takay ngeen abal ko e banu Israël comme ñom sen fête gi jublu sina bu ko defé nak ñom ñu solo ci ñu jël nak sen takay ya sen or ya sen valeur yépp jox ko wa keur Musa yi ndeke ñom e lañu bëggoon modi buñ len joxé or yi ñom amna nuñu organisé won
pour and ak yonent yalla Musa ndax yonent yalla Musa warna and ak ñom pour genn dekk bi waye lolu nek mbir mu doy war nek mbir mu doy war ndax ñom warnu ñu genn dekk bi te itam fir'aun nguram yatuna te itam amna doole te itam geej gaangi ci sen kanam xamuñu ñuy def ba jall lolu defon nak e jaxle bu reuy ci fir'aun e ci yonati yalla Musa yonati yalla Musa daldi wax gaay nak ne len nanu baye dal ba bu gudde rek ñu daldi yollo su ndank genn waye wax ne ni bañu ñëkke jop pour dem dañu gëlem gëlem nañu xamuñu fuñu jëm mom yonati yalla Musa e bimu gëlemé nak dafa laccé né waw e ñun dé gëlem nañu xamatuñu fuñu jëm am nak ñuko wax né ko yonent yalla Yusuf alayhi salam waxon na né e bis bu ngeen démé bay génn Égypte dana am ben yonent buñuy wax Musa Imran mo koy jur bur bu kacior bo buñuy wax Fir'auna mom moy jamar lok mom té itam ci ay loxom lay alko légui nak su ngeen démé bay génn dëkk bi na ngeen ma genné dëkk bi yobale na ngeen ma sulli ci sama bammel yobale ma yobuma Baytul Maqdis mais fi bu len ma fi bayyi ndiki seen gëlemte gogou yalla ko def ndax bëgg nañu yéene ba nga xamanteni Yusuf amon nako ci ñoom té moy ñu genné ko Égypte yobuko Jérusalem lolu am tax ñu gëlem yentu yalla Musa nak daldi retourner daldi e ñu wax ko lolu ne ko dal Yusuf waxon na ni dal buñ di dem bay genn nanu ko nanu summi bamelam yobbu ko fele ca Baytul Maqdis mu lacc nak mom yentu yalla Musa ne kan mo fi xam bamelu yentu yalla Yusuf ah ken xamuko e muy wor nit ñi di lacc kenn par kenn di lacc kenn par kenn ba ag ci ben magat magat mi nak mom mo ne xamna fañu sul e yentu yalla Yusuf mu ne waye nak yentu yalla Musa ma ngi lay yegal ne duma la wax mukk ne la barap sangam len ko sul ludul ne charte bi ma bëgg chartante ak yow dama dang ko nang mu ne ko ban charte la mu ne ko dama bëgg ëlëk fo dëkk ci aljana ma and fa ak yow dëkk yentu yalla Musa ne ko ah non non lol mom duma ko def mom dal e wax ma rek barab bi waye nak nek fi di la war lol nan la da nga dugg aljana ak yoy koku mom duma ko def soxna sene ko kon de duma la ko wan yalla dadi yebal jibril ne ko demal nga wax yentu yalla Musa ne ko nako nangu nan nangu charte biko soxna si wax bo legge ñu bok ñom ñaar dugg aljana te fum nek fa la soxna si di nek yentu yalla Musa daldi nangul soxna si lol waye ndigal mi ngi joge ci jibril jele ko ci borom bi bimu ñewé ne ko waaw kon nak nangu nako ëlëk fumuy dëkk rek fa ngay dëkk soxna si ne ko kon nan ma yanu ndax awma tank yuma doxé ñu yanu ko waaw ci guddi gi lañu dem soxna si mo ñew ba ci nil bi waaw ci bir ndox mi mu ne len fi lañu denc yonenti yalla Yusuf waaw yonenti yalla Musa daldi ñaan ndox mi di andu fekk bofu ndox mi sax mur na bamel bi ndox mi di andu ba mu leer waaw ñu gas bamel bi gas ko bu ñu ñëk fajar di jot genné nañu yonenti yalla Yusuf ci bamel bi ba yenu ko wara genné ak mom dañuy yenu bamel bi rek biñu yenu neew bi rek lañu xamaat yoon wi nak xam fi ñuy jaar ne gis ni lolu kon hikma yalla la jëlen xamé yoon wa nak daldi teggu ci yoon wi nak wara nak genn dekk bi dem nak wuti nak fa len yalla yebal mbokk yi histoire la bo xamanteni tabarakallah guduna te ken munu ko ndexañ ndax li ci lambu ci ay njariñ dafa bari ñu bëgg ko genné nak e tabarakallah ci kemtalaay suñu deg ak kemtalaay suñu gëstu mu melni nak e waxtu wi dafa jeex ñu bëgg rek nuyu ñi nga xamanteni ay soppé lañu di déglu émission bi di ko rafetlu ñi nuyu Malik Sow di nuyu Husseinou Ndiaye di nuyu Idriss Diedjou
di nuyu Makan Sen ñu ngeen ñu nga dëkk ci rue 15 angle corniche ñu nga nekk ci sen atelier bu ñuy wax Philippine Rotin ñu ngi leen di nuyu di leen sante et ñu ngi nuyu itam suñu jigen ju bax ñukay wax Tianesi nekk ci Masjidul Rasul ci jëppal kat di nuyu itam Kumba Sey Wad ci Geltape sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak sen mbokk Pabja ak sen soppe al imam Moussa Gueye wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

waye yonent yalla Musa alayhi salam lu jitu nitani di sobu ci yoni pour dem dañu jaxle won lol ci soldar yu katchor yoy nga xamanteni ñi ngi top sen gannaaw fas leen yene boom bañu jeex bañu salité ba wax ak yonent yalla Musa ne ko ayna ma wa'adtana min an-nasr ana la ñu digon ci ndimbal ne yalla dana len dimbulé xam nga yalla jaamam daf koy nattu pour set fan la ko toll motax fokk mu nattu seen ngeum fan la toll lotax mu bayyi ba soldat ci jégelen muy soga trouver solution yonent yalla Musa wa yonent yalla Musa li la len wax daf ne len ya qawm ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin asa rabbukum an yuhlika 'aduwwakum wa yastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'lamun mu yent yalla Musa ne len yeen sama nit na ngeen dimbuniko mu ngir jëm yalla ndax suuf si nga xamanteni modi suufu si yalla si yalla dana ko donnu lo ñi ko sopp ci ay jaamam te itam mujju gu rafet mu ngi ci ragal yalla kon ragal len yalla rek te and ak yalla lu situation critique yalla dana len ci genné ndax bour la bo xamanteni fuwayam nek mu ngi koy gis mu ngi jakarlo ak mom te taxaw na pour dimbaliko te itam amna yakar bu reuy ci ne sen borom parce yeneena alak non yi nga xamanteni ñu ngi ci sen gannaaw te itam bu len alage yeen dana len jël ngeen donnu len ci sen alal ye ñu yoron ci sen lepp donnu wat len nek ci ko suuf waye nak yalla nga xol bu boba nak yeen nak ban gis ngeen di am ndax da ngeen di am gis bu rafet ci santu ko ci xewal yim len defal wala da ngeen di gisse nenen yalla dogal nak ñom ñep ñu soobu ci yoon wi kenn ku ci nek di dem waye la jaaxalon nit ñi modi ne ñom di gisante wuñu ndax yoon wi dafa def ay croix yi nak melni ay mire dox ci digënté bi ba kenn ku ci nek di ñaaw ndort naan waw ah man de ndax sama yenen mbokk yi dañ leena ray ndax wa keur fir'auna mo len dap ray len kenn ku ci nek di ñaaw ndort yalla itam melni dafa leral ndox mi ba ndox mi melni ay verre yo xamanteni fo tollu yaangi gis sa morom waaw ndox mi leer nañ ba ñoom ñuy gisante di deggante di waxtanante te kenn ku ci nek yaangi sa yoon di dem waye ba nga xamanteni ki mujju ci wa keur yenen ci yalla Musa genn na geejgi manam ke ci ñeuk genn na ba ki mujju itam genn na ci la ke ñeuk ci wa keur fir'auna soga ñew taxaw ci tefes gi waye bi mu ñewé mom ba taxaw ci tefes gi ñom wa keur fir'auna nga xamanteni legi ñemé wuñu ñew rek soobu ci nox mi waye dal biñu ñewé ba nga xamanteni gis neen geejgi nek ay yoon te lolu itam ñu koy soga gis ci seen dund geej bo xamanteni dafa xar am ay yoon yu bari yoon yu melni ay tali len ci jaarale tali yu leer nañ lolu jaaxalon na len motax falamma wasala jundu fir'auna al-bahr ra'awhum munfaliqan fa qala fir'aunu unzuru ila al-bahr kayfa falaqa li haybati e ñoom biñu accé fir'auna dafa feug deñam ne ah de gis ngeen geejgi ni mo xare ngir ormalma sama caractère mo xar geejgi ndax samay non biñu ñëwé ba jall ci geejgi bëgg jall e ci sama yalla gu wër ak sama caractère ak sama katan ci le geejgi xare ba mo mëna dab samay non ray leen e bimu démé mom fir'auna ba na resoobu nak geejgi pour dugg ndax bobu mom gis na bopam e ministre bobu ñuy wax Haman mu ne ko nit ku ñaw nit ku am xel nit ku mus tay xalat mo wax Fir'auna ne ko man de inni qad ataytu ila hadha al-mawdi' miraran wa ma li 'ahdun bi hadha at-tariq wa inni akhaf mu ne ko fi de ñew na fi ay yoon
yow Firaun fi ñewna fi ay yoon e waye nak yoon yi ma gis ci bir geejgi de minuma ko fi won kon nak xawna ragal tuti dama yakane li pexela bu yonent yalla Musa teural pour meun ñu japp ne ko Firaun na nga def très attention fofu nak le Jibril da di ñewé e fa jaa Jibril alayhi salam ala farat unsa وديق مشتهية الفحل وعليه عمامة سوداء تقدمه وخاض البحر فظن أصحاب فرعون أن الفارس منهم فخاضوا معه جبريل دادي نيو دادي كم واكر فرعون سين سولداري فاسي نورون يب أي فاسيو غور لن فاسيو غور يو ألد لن ورون اي جبريل يتم دادي دمك أجنة جلف بين فاس fas ku jigen wu rafet te jek mu dal di koy war pour nak meuna piéger wa keur Firaun yi ñu dugg ci bir nox mi di mu ñewé rek dal di ñew ba ci kanamu fasu Firaun mu dal di melni ku jabal fas fi rek rombu len nak bam len rombé nak fas yu goor yi nak e dal di xéñtu xétu fas ku jigen bi ñom ñepp seen xel dem ci ne fas wi fas ku jigen la ndax soldar yi andu nak Firaun fas yi ñu waron fas yu goor la legi ben fas bu jigen rek len fa gis fas bu jigen bobu nak xañ len jam ndike bobu Jibril mo def lolu pour meuna e piéger wa keur Firaun yi ñu dugg ci bi ndox mi ndax Haman yaqna xelu Firaun ba Firaun na ron na wagneeku e Jibril dal di ñew nenen mu ngi kalawo ben kala gu ñuur dal di ñew rek jabal fas fi rek romb len jaar ci sen kanam rek fas yi feux top ko waaw Haman tere tere fas yi daw ñom nak ñu yaakaaron ne e soldar bobu kenn la ci ñom ku am fit rek ku ñëk teub rek dugg ci biir ndox mi ndeke bobu Jibril mo leen piège ñom ñep ñu daal dugg ci biir ndox mi nak di daw nak ci biir ndox mi comme ku nekk ci tali di daw nga xamanteni amu lo dara lu la gêné du toy toy du dara ñu melni rek ñu ngi daw ci kaw jéeri ci ndeke itam malaka bi wo buñuy wax itam Mikail mom itam dem na ci aljina jël fa ben fas bu alde te rafet ben fas la waye fas wo fas wu gor la deng mom itam daldi comme Jibril moy jitu mom mu ñew tam top ci ginnaw soldar yi di dor fas wi di melni kuy encourager wa keur Firaun yi nan len dem len dabi nonu yalla yi taray len dam len dabi nonu yalla yi taray len waaw melni ku len di encourager di len tatchu ñom ñep nak ñuy gëna labali sen face pour gëna dugg ci bir ndox mi ah bi nga xamanteni nak legi dem nan ba nga xamanteni jeex nañu tak ci geej nga xamanteni ke mujjon ci soldaru Firaun dugg ci na tay mu ngi ci diggu geej ñom ñep ñu ngi ci diggu geej ah fofu nak la yenet yalla Musa ñane boromam ne ko dal limu bëgg modi nga tanci li geej ci seen xow ñom ñepp ñu daldi alko ñu ne bi nga xamé ci ni yonent yalla Musa ñaan na ñaan gogu yalla dafa dajalé wat ndox mi nak bi muy dal ci seen xow dafa melni du ndoxa dal ci seen xow mais dafa melni ay xeer moy dalante ci seen xow te itam gën na metti sa xeer ndox mi di dal ci sen kaw ba ñum ñup ñu dal di lab ba jeex tak way Firaun mi nga xamanteni mo doon day mbili ci nga xamanteni lu njit njaak la te mom moy njaak mom de ndike xelam musul dañ ci ne mom du yalla waye ak kacior ak beggu nguur mo taxon rek mu dejeerlu di wote ak uluhiyya waye mom xamon na ne du yalla te itam bis bu demee ba am bunt pour génn ca da nga gis Haman naj ko ci wala Iblis naj ko ndax ba mu waxee ana rabbukumul a'la Iblis nee na ko wax nga lu rëy ba mu nee dama koy tuub Iblis daf ne ko jaruko ba ko yonent yàlla Musa waxee itam ne ko soo nangoo e yàlla dana la delloowaat nga di ndaw mu yokk sa nguur yokkaat say at ba mu demee bay nangu Haman moo dem wuti ñuulal ñulalal ka kawar gi ne ko nga delluwaat nga nekk di ndaw indil ko seetu mu seetu kon ñaar ñooñu ñoo doon obstacle yi nga xamante ni ñoo ko xañ ak liman e
bi nga xamanteni nak yalla dogal na mom fir'auna tolluna ci sukrat ndax e ndox mi nak nako ba nga xamanteni de rek ci dess mune nak fofu day nax yalla mu commencé nak di wan yalla niko nak gemna la motax fa lama adrak fir'auna al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin bi nga xamanteni dem na ba la rek dessé ko nga xamanteni sukrat rek ci dess dé rek ci dess fofu nak la wax né man fir'auna di gemna né amul benn bour budul bour ba nga xamanteni mom la banu isra'il gem té man kat ma ngi len di sédélo né bokku na ci julit ñi té gemna ah jibril né ko aha al'ana légui nak ngay soga nangu ba nga démé ba xamné légui ay seconde mo la déssé ci dundu bi ci ngay soga nangu nak kennu ko yalla yang koy soga nangu wa qad asayta qabl wa kunta min al-mufsidin té nga moyon sa borom té déjërlu won ci ko suuf nek fi yaq rek da nga yakaron ni bis bi du ñew fofu e jël nañ ci hadith jibril alayhi salam mo netli yonent bi mo ñew fekk yonent bi tok mu commencé diko netli motax inna jibril alayhi salam qala li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam neko man de musuma bañ ken ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ñi waaw mune yonent bi musuma bañ kenn ci minde fi comme ni ma bañé ñaar ñi yonent bi ne ko ñaar ñoñu kana kan la mune ko kenn ki jinni la te modi iblis iblis mako bañ mako jippi ndax kérok ba yalla bindé adam mune bindu gu yéene gu jaaxal ñepp yalla dajalé malaika yépp nga xamni kilifa amul luddul batam kilifa amul luddul sagam yalla dajalé malaika yépp ne len sujootal len ma ci bind gi nga xamanteni bind na ko ki di adam kérok malaika yépp nangu sujootal yalla waye iblis dafa bañ mom daf ne dal du sujootal ko xamanteni ci ban lañ ko bind ndax mom ñu ko bind ci safara te safara mo gën ban jibril neena kérok bañ na iblis mbañal go xamanteni kuma ko teurelolon ma rendiko mune kenen ki ci dess itam modi fir'aun mune koku mom mu ngi bok ci nit ñi mune waye nima ko bañe musuma ko bañe kenn yenen ti bi ne ko lutax mune kérok bu mu fegge deñam ba mu tollo ci nguuram bu fegg deñam wax ne may seen borom bi gëna ko wé neena kérok jeppi na ko jeppi bo xamanteni kuma ko teulon ma rendiko mune waye yow yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam law ra'aytani ya mahmud law ra'aytani ya mahmud wa ana akhizun min hama'il bahr wa adussuhu fi fihi makhafata an yaqula kalimata at-tauhid fayarhamuhu Allah biha muniko wallahi boma gison yow yonentibi mom jibril mahmud lay wax yonentibi ndax yonentibi e ay turam dafa bari tuduna muhammad tuduna mustafa tuduna jamil tuduna murtada tuduna muntaqa tuduna itam mahmud motax mu ne ko law ra'aytani ya mahmud mu ko suma gison yow mahmud kérok ba douci di ndox mi di dal ci ko fir'aun ba muy lap kérok bo mu gison nama jele banu geej gi diko sol ci gemmiñ gi jël sama tanki diko keud ci bop bi pour rek mu baña tuddu batu tawhid batu la ilaha illallah la don bañ mu tuddu ko mu ne ndax yalla amna yermande te yermandem yatuna yatu go xamanteni su waxon la ilaha illallah ak lumu kacior kacior ak fimu jaar yep yalla dana ko jegal te dana tax mu ne waye bañ mu tuddu bat bobu rek lolo tax man nacc ko ci ban bi ba du ko meuna tuddu ba yalla jël bakanam legi nak bi nga xamanteni nak fir'auna deena degu wir te mu taxawon ne moy bour bi nga xamanteni mo gëna mag ci bour yi tay yalla genné nako kërëm du duggal ko ci geej ray ko te ndox moko ray wax ne ne yonent yalla Musa li tax yonent yalla manam fir'aun li tax yalla rayé wuko ci bir kërëm dañ ne dafa amone turu yalla bu mu sulon ci buntu kër ga
turu yalla bobu la yalla ormal ba tax mu genn rayewu ko ci bir keur ga waye daf ko omat ba ci gej ga ba ci bahru qalzum fa la ko ray ngir war ma turum wobu nga xamanteni mu ci keur fir'aun kon e turu yalla ci bir keur ndeke lu reey la ndax yalla turum war mal na ci sax kacior bo xamanteni mo gëna kacior ci nit ni mu di fir'aun ba rayewu ko ci bir keuram womat ko ba ci bahru qalzum mu daldi ko fere waye wa keur Musa yi bañu jalle Musa daf len wo ne len xol len banu Israil yeen banu Israil xol len wa keur Firaun ni ñuy dé fekk ñom itam dégg nañu ay bruit ay ciow ay yuuxu ci bir ndox mi bañu laacc yonent yalla Musa neko waw ñun dawda yoy ñuy dégg bruit yoy ñuy dégg ci bir ndox mi lan la mu neko yonent yalla Musa ne len yalla de mom moy alak wa keur Firaun yi Firaun sax lap na ci bir ndox mi ba deena andil Jibril ñew na legi ne ma Firaun deena wa keur Musa yi ne ko dedet Firaun mom du demuko koku mom mënul de ah Musa ne len lutax ñu ne koku yalla la koku du de xam nga ñom banu Israil li ñuy gëm Musa Firaun daf len marqué won ci seen xol bu mënuñu gëm ne rek Firaun dana de ndax dund na ñent siècle mom Firaun te musuñu ko gis mu feba duñu ko gis mu saqat duñu ko gis mu ñand Firaun musul xif Firaun musul soufrir musul am ben naqar bu xeye lu neex lay deg ba guddi gi lu neex lay fanane bu beccëk mom dal dundam lepp neex bamu commencé am naqar kay moy ba yonent yalla Musa juddou ci la commencé am naqar way lu jitu lolou yalla daf ko xeccelon ay teranga yo xamanteni teranga yu jeggi dayon te itam gis na ni Firaun dafa amone yaram lamu dan lek per jour fukki ponkal munuñu ko jexal ndax bari te mom kenn mo koy lek nek jëm ju reey te itam nit ku reey da fay bari febar ñaare waye mom musuñu nemeku ci mom ben yoon mu febar neke bobu yalla mo koy jey waw yalla moko don jey waye liko yalla don jey yep ubbil nako ay buntu yu mu mucce waye mu gëm batam nanguta mucc waye kon li ñi gis fi modi ni julit dal dafa war di am nat fukk julit di febar fukk julit di am problème fukk julit leg mu xif ñak lu mu lek mu muñ ko ndax itam nit sudul yek ay nat yu ko di yu koy yalla di tek su ko dul yek rek warna tit ci bopam ndax Firaun su fekkonte ni ku yalla bëgg la daf lumu yor ci ay nat rek daf ko koy tek waaw waye nak bokul ci kurelu yalla motax yalla jox ko aduna bu mu jeex teggu ko ben naqar kon ki dindu ci aduna bi yalla di jël ay natt diko ko tek na japp ne mom wayu yalla la ki nga xamanteni itam amul ben natt aduna warna tit ci bopam vérifier wat bopam parce que yalla ay nattom ay nitam la koy tek Firaun bo gisé aduna am baxone ndax mom la amone aduna rek la am comme bu fi jéxalé dotul déssé bu démé yomul xiyam du fam dara yermane yalla taxna yalla jox ko aduna bamu doy su ko defé bo dé nitu yalla nak yalla mën na am yum la xañ ci aduna waye kérok yomul xiyam dana ko dabatal jox la yenen yo xamanteni mo gën su ko defé ki yalla dimbali ci ay taranga té itam taranga yoyu gisu ci ay nattu na bamu japp né yalla def ko jël gënalé ko ci kaw nit ñi lool lepp ci hikma yalla waye Firaun dal wa keur Musa yi d'accord guñu ci né Firaun genn aduna ndax dañu yakaron nek né Firaun warul dé ndax xéewal yi nga xamanteni gis nañ ko ci mom ah waye yalla né kon suma ginnéwul Firaun buñu gis ko suma gennewul Firaun bañu gis ko kon nit ñi dañu ñu douté ci né Firaun kon dafa jek jek rek né mes dem waye Firaun mom mënul dé waaw mu né kon nak na ko genné ba
wa keur Musa gis Fir'aun xamne Fir'aun mi deena motax fa amara Allah al-bahr fa alqahu fa akhrajahu wa alayhi dir'ahu hatta tanzura ilayhi banu Israil falidhalika qawluhu ta'ala falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya lol la al-Qur'an wax al-Qur'an waxna ni man yalla ma sant gej ne ko gennel yaramu fir'aun motax al-Qur'an waxni tay jide danen la muccel sa yaram jendu ko lek dara du ko lek ndax dañ ne nit bu baxé bu mu upp bu lamé ci gej bu baxé bu mu upp jendu ko lek ben rabu gej du ko lek nit itam bu boné bu mu upp bu boné bu mu upp lab ci bir gej itam jeune yeu duñ ko lek kon itam yalla dafa bëgg rek e bañ nit ñi di xamé ndax ki mo bax wala kele kele itam mom mo bon lolu batay hikma mo laqatu fuf waye bona yu fir'auna bok bona yam taxna sax jeune yi dañ ko sip lekuñu ko waaw jeune yi dañu sip fir'auna lekuñu ko yalla genné ko yaram wa dara sikku ci motax yalla nak ne ko dañen la genné tay ak sa yaram su ko defé nak nga nek kemtan ci ñi ñew ci sa gannaaw ak ni ak itam ñi nga baye ginnaw di banu Israil mi nga xamanteni ñoom defoon nañ ne do dem mukk motax wax nañ ni bo demé Égypte yaramam wang fa yaramam wang fa mom lañuy wax ne mom moy Ramsès 2 waaw ba légui touristi ñu fay dem diko gis tan yele deg na ñu ne amon na sax lu doon xawa ki ci yaram wi ba ñu yobone ko France pour défarat ko et té itam jamono ba fir'auna genné aduna ba légui yaramam dara yaqku ci ñu ko gardé ci Égypte waaw et économie Égypte dunduna ci yaramu fir'auna et ay ati at wala ay siècle lolu nak kemtanu yalla la pour wone rek ni bour la bu katchoron bo xamanteni man yalla maka ray ci ndox genné ko alquran wax ne e te biko yonent bi di wax yonent bi bobu demagul egypte bobu yonent bi mu nga ardu hijaz mu nga ca mak wax alquran jine amna ku ñi wax fir'aun yalla bamuko labale alako genné na yaram wa nak ba légui cipp ku ñew ci gannaawam dang cey waro ku ko gisul sax ci deg xabar bi ne amna neew bo xamanteni ba légui yaram wa yaqul lolu daf lay jaaxal ci ay siècle jamono yonent yalla Musa ba legi te ku dem Egypte itam so defé touti effort man nga ko gis yaramam wang fa ba legi mom Firaun e touristi di fa dem diko gis di delu wat kon li ñu wax ne alquran waxu deug la te itam kiko wax mudi yonent bi sallallahu alaihi wasallam nga xamanteni ci mom lañu jaarale alquran ci ummi ju la won manam ko xamanteni mënul bind mënul lire xamul dara soko bindalon fi turum duko meuna lire waaw soko bindalon fi turum duko meuna lire boné ko bindal ma sa tour duko meuna bind té itam ci mom lañu jaarale alquran ji kon lolu rek day wone né alquran nekul lu nit ñi créé mais alquran la jo xamanteni mu ngi joggé ci barab bu sel bu joggé ci bour bi nga xamanteni moy bouri mu nek wax bu sel bo xamanteni e dënn yu sel yi ci lañuy lérlu ba yowal xiyam mu melni kon fir'aun genn na aduna banu israël tek nañ ci seen beut xam nañ ne legi fir'aun genn na aduna sik bi nekkon ci seen xol jeexna motax alquran wax ne wajawazna bi bani israël al-bahr fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idha adrakahu al-gharq قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون وينك تيول كم تنبوبنغ خمنتني أمنك فرعون mudi yalla genné yaramam woné ko bu nit ñepp gis ko té ba légui nit ñang koy gis yalla néna kemtan yu reey la
kemtan yi ma woné mu joggé ci yonent yalla Musa néna kemtan yu reey la mu né waye nak ñu bari ci nit ñi néna ñu saggan lañu ci xalaat ci kemtan yoy nga xamanteni jaarale na ko ci sama yonent yi nit ñu bari dañu saggan ci jeriñu kemtan yoy waye nak la daw yaram moy wa adalla fir'aun qawmahu wa ma hada fir'aun de alakna aw nitam te tegulen ci yonu njub kon ñi and ak mom de ci geej ge yeb ay nitu safara len te eulak danañu and ak fir'aun yommi yommi duggu safara fir'aun jitu ñom ñu top ci gannaawam yommi yommi duggu safara kon eulak ñom ñoñu fir'aun moy nek sen iliman and ak ñom jite len ci bir safara motax mom la alquran waxni wa laqad arsalna musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'aun wa mala'ihi fattabu amra fir'aun wa ma amru fir'aun birashid yaqdumu qawmahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wa bi'sa alwirdu almardud yalla neena yonnina yonent yalla musa neena ma jox ko ay le ay aya neena ak preuve yu leer nagn ma yoni won ko ci fir'aun ak mbolo mu fir'aun andalon waye ñom di deglu wuñu yenen ti yalla Musa ñom kay dañu top fir'aun ci mbewteega and ak mom jappale ko te itam man yalla xamna ne mbiru fir'aun jubul te itam ëlëk mom fir'aun dina jité aw nitam yowmal qiyam duggal leen ci biir safara yalla nak neena barab ba bon barab ba fir'aun jite aw nitam neena ku demone ba gis barab bobu xamne barab bobu bon lolou itam da fay jox rek nit ñi nga xamanteni ñuy ñoo mom alquran mudi julit ñi ñi histoire yi bu ko yalla de tuddu ci alquran tuddu ko non rek kesse kesse bayiko mais dafa bëgg nit ñi di ci waro ño xamne itam aduna bi e dir bu gatt len fi dundu joge fi lo am ci alal ak lo am ci nguur itam ci dir bu gatt nga koy yor mu jeex su ko defé nga xol bis bi nga xamanteni moy bis bay dekk xewal ga dekk banex ya dekk e mbekte ya dekk nga xol bis bobu mo upp doole ngay xol bis bi nga xamanteni jappul kenn kuko japp itam jappul kon motax alquran waxni zalika min anba'il qura naqussuha alayk minha qa'imun wa hasid muniko lolou muné yonenti bi xew xew yi malay netli han xew xew yi malay netli dama la koy netli leg leg nak ma andil la nit ku bax netli la ay jaar jaaram pour nga roy ko leg leg itam ma andi nit ku bon netli la ay jaar jaaram pour nga moytandiko moytandiko jaar jaar yoy ba baña reccile waye mbokki yonent yalla Musa alayhi salam yonent bu beuri won ay natula ndax ba mu joge ci fitna fir'aun dunduna yeneeni fitna yu gëna metti fitna fir'aun te moy nit ñi andon ak mom fitnal neen ko fitna yo xamanteni taxon na Musa bëggatul ndox bëggatul lek muy di ay nit yo xamanteni dañ ko gëm and ak mom tek neen ko fitna yu mu attanul ba mu ci joge jëflantena ku melni Musa Samiri jëflantena ku melni itam Qarun ñom ñaar ñep ay nit ñu bon len batay itam mom yonent yalla Musa jëflante nak ben nitu yalla bu reey bu ñi wax Khadir yoy yep mu ngi ci biir histoire bi ci ginnaw deew Firaun mu nekk itam ay histoire yo xamanteni alquran mom moko netti e jëflante na itam ak ay nit yo xamanteni dafa warona dugg ci dekk genné len fa jeflante bobu yep alquran tudunako te insha allah fasiyene nanko leral ci emission yi di ñew waye nak liñ ci mëna wax dal modi burbu kacior nekkon natou bu reuy ci souf ci nekkon natou bu reuy ci yonent yalla Musa genn na aduna modi fir'aun waye nak taxul histoire yonent yalla Musa jeex ndax yonent yalla Musa yalla war nako jox les 10 commandements muy al alwah al ashar yoy yep mu ngi biir histoire bi te insha allah fas yene nen ko franc facie wayante ñu nuyu
mbokk yi nga xamanteni ñu ngi bind émission bi di ko rafetlu, ki ci jitu di maire Bass dëkk ca Castor, ñu ngi koy nuyu di nuyu itam borom këram, di nuyu itam Abdulaziz Diaw mu ngi dëkk ca Padua Bildeuse. Gis nañu lettre, gis nañu itam question yi ci nekk, insha Allah danañ ko tontu ci lettre yonne ko ko. Et ñu ngi nuyu itam madame Kumba Sey Watt, di nuyu Alhaji Bouba Jaxate dëkk ca Liberté 6, di nuyu itam Salka Dien, di nuyu Cuba Sek dëkk ca usine Bentali, di nuyu Seni Sar dëkk ca Castor 1, et di doom ci Imam Sar rahmatullahi alayhi, di nuyu itam Boubacar Si ci Louga, di nuyu Abdourahmane Mbaye nekk itam jàngale kat ci usine Bentali, di nuyu Mohamed Fadal Diop ci Noto Guy Jama, di nuyu Adja Korka Diallo ak wa Dayiram. Et Abdou Latif Wan wax na ma itam ni ñu fonke émission bi ak niñ koy déglo ak niñ ci amé yitté ba dañuy tek seen radio mu nekk itam e bis bo xamanteni dañuy dag seen yitté yépp pour tok diko déglu. Ñu ngi leen di gërëm, di leen sant, di leen ñaanal Yalla. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak seen mbokk Abdullah Diop ci seen émission Kalimatul Haqq.

tañu Liban neena bam fa yegge neena amna luko wax ne ko xolal fek mu ngi taxaw ci njobaxtalu montagne bi ci sommet bi mu ni ko xolal fu sa beut yam rek waaw wëral ak sa beut nga xol fu sa beut yam fofu moy Ardul Muqaddasa mu ni ko ëlëk nak sey seut ñom ñokoy don man yalla ma leen koy don lo ñokoy mom suufu yalla suufu may barkel lay nek kon nenen barab bobu kon modi suri bu fekke dañ koy natale rek nenam fofu Ibrahima taxawon don xol nena barab yam don xol modi Sham e way dal yalla waxna ci lammi yon ci lammi ñu yonent yalla Musa waxna aw nitam ne len ya qawmi dkhulul ard al muqaddasata allati kataba Allah lakum manam yeen samay nit modi yeen banu Israel comme bañu joggé Égypte ba légui amuñu fuñu dëkk yalla joxañ na ma ardul muqaddasa pour ñu dem dëkk fa lool nak dogal la bu mu dogalon ci lawhul mahfuz ne seen dëkk la bo xamanteni yena ko wara dëkk mom ko way loolu taxul won ñom ñu sawar ci dëkk fofu ndax dëkk ba dafa am ay condition yu mu tëd kérok ñom bañu joggé pour dem ci dëkk ba pour dëkki fa Musa daf leen wax na leen amna fa nak ay say say yo xamanteni ñoo dëkk dëkk ba légui nak la ngeen di def modi ngeen xex ak say say yoyu su ngeen leen gagné nak ngeen soga occuper dëkk bi waye ñom bañu fabo di dem bañu ñëwé ba ci benn dëkk bu ñuy wax Balqa mu nek dëkk itam bo xamanteni tacior yoy ñoko dëkke waye dëkk bobu amna fa benn bour bu ñuy wax Baliq mom sax lañu dakantele dëkk ba loolu tax ñuy wax dëkk ba Balqa ndax Baliq Baliq ibn Safura mi mom mo doon bour ba waye dafa am benn nitu yalla bu mag bu nek ci dëkk ba ñukay wax Bal'am ibn Ba'ura mom mo fa dekkon mu ngi bokkon ci sutu yonent yalla Lot yi mu ngi bokkon itam ci wa Kana'an yi mu ngi dekkon ci dekk bobu mom Bal'am mu ne kon itam nitu yalla bo xamanteni yalla may nako lol ndax wax ne ne amon na ismullahi al-a'zam manam yoron na turu yalla wi gëna mak te wax ne ne itam mom Bal'am momu e danna tok ci souf jakar lo ko arash koku yalla mayon nako lolou secret bobu amon nako tok fi ci ko souf di jakar lo ko arash kon borom may la won ñu itam nit la won ko xamanteni la ka dan wër ci ay foré e mu len di jangal ay xéti xam xam yu kenn xamul fu mu joggi bari na mom Bal'am mom yalla may ko lol muy ciopeku ci xam xamam nu ko nexe e bi nga xamanteni Musa ñew na ba aksi ci dekk bobu di Balqa ci nitu yalla bobu dekk fa di Bal'am te itam ñu bokku ci dekk yi nga xamanteni war nañ ko ubbi ndax ci Ardul Muqaddasa len bokku bi ñu ñewé ba fofu e wa dekk bi biñ len gisé biñ gisé wa keur Musa yi dañu tit daldi wax Mus daldi wax Bal'am ne ko inna Musa rajulun hadidun wa ma'ahu junudun kathira wa innahu qad jaa li yukhrijana min biladina wa yaqtulana wa inna qawmuk wa banu ammik wa jiranuk wa anta rajul mujabud da'wa ñu ne ko Bal'am ñu lay yegal ne amna ku ñi wax Musa goor gu deugër la and nak soldar su bari ñew na fi nak ci dekk bi pour génné ñu dekk bi ray ñu te itam ñun sey nit lam sey doomi bayilam sey dekkandoo lam te itam gis ne ne e gooru yalla nga go xamanteni lo ñaan yalla nanguko dañu bëgg nak nga ñaanal ñu yalla Musa alku ak ñi and ak mom

mune nak dafay inviter borom xam xam yi nitu yalla yi jamukatu yalla yi ñom la bëgg inviter ci anniversaire am bu ren yalla dogal nak mu inviter borom xam xam yi biñu ñëwé ñom ñëpp tok amna ci ben borom xam xam bu ñuy wax tawusul yamani boko gisé abaye bu gatt la dan sol dalu woyef la dan sol mbaxana mu woyef la dan sol woyefal aduna waye ku mëna jaamu boromam wante itam ku fegu won ku dan daw lu mu mën ak moy yalla ku dan gor gor lu mu mën kem talay katanam ci jubok boromam diko jaamu guddi ak beccëk mom tawusul yamani mom mo mujjé ñew ci jotaay bi bu mu ñëwé fekk ñepp tok comme dafa bokkon ci jikko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu mësana ñëw fekk jotaay ba fa mu yam fa lay tok du jéggët nit ñi mu daldi ñëw rek daldi tok fi jotaay bi yam fekk bobu bur bi mom rek ka tok ci kaw ñi ci dess ñepp ci suuf leen tok mu daldi talal loxo bur bi ne ko assalamu alaykum ya jaafar maana ma ngi lay nuyu yow jaafar kom bur dafa reey bur bi ne ko waw lutax nga may sallalu te jaarulo ci samay dakantal nga ne mu bok president wala bok amirul mu'minin yow jaafar waye nga ñew rek ne ma assalamu alaykum ya jaafar dima sallalu te may kilif yilif len ba wusul yamani ne ko sallalu wuma la dama masta fen ci sama dundu te doma jaral fen mu ne ko lutax mu ne ko parce que amirul mu'minin nit ñeppay d'accord ci ne diw mo ñu doy ñu fal ko mu nek amir mu ne ko te yow jaase la fal waaw yow jaase la fal waaw ku la wote lul nga ray ko lolo tax nak manela assalamu alaykum ya jaafar nak suma la waxe amirul mu'minin fen te musuma fen ci sama dundu muneko waw bo mo waxul amirul mu'minin itam nganema bok assalam nganema bok assalamu alaykum yow jaafar do mu diw ka dakantale ma bok sama bay muneko batay itam suma ko defé fen ndax diw diwu ko jur yalla rek ko xam ak jigen jigen mo xam ka jur domam kay bayu domam jigen nako xam mu ne ko te kon nak suma ne la jaafar do mu diw man na ca fen te musuma fen ci sama dundu te jaral lo mako kero xew ba dafa daldi yaqku ndax kaddu ye dis na ci deun bur bi ndax wax ji wax ku deug la wante itam nakarina bur bi bur bi ne kon soldari japp len ko ngeen tej ko ñu japp tawusul yamani tej ko bi guddi jotté bur bi teud mënul nelaw mu teud mënul nelaw mu ne kon nak daldi wo ben soldar bu ko jégué ne ko nen ma tijil waji ñu tejoon sank ci suba mu ne ko kan mu ne ko tawusul yamani ñu daldi koy indi bi ñu ko indé bur bi ne ko man nak waxtan nak sama ngegenay xalat na xamna ni dal bimu juddok legi waw musuma fateliku fuma mere fu sama xol tangé lu neex rek luma nit ñi di wax dima jey rek yow rek ya mu massa wax tay lu metti sama xol te set lu nané li nga wax yeb deug la ma gis ne kon am ku melni yow ci sama nguur dana bax ndax itam dana tax luy yu yaqoon yu bari dana meuna defar ndax nit bala bax ñukoy wax deug mune ko nak legi bo amé alal wala nga am daraja nit ñu dootu ñu la wax deug mune ko nak dama bëgg kon fal la nga nekk ci sama wet di ma wax deug malay fay wutal la salaire bu baaxa baaxa baaxa baax tawus ne ko wax deug nak wax nit ki deug ngir yalla su ci salaire amé rek yalla taxatul man dal bo beugé man nga ma tek ci xewet malay wax deug rek waye nak salaire bu mom nga sét ñeko soxla nga jox len ko manam nak fenen fu may jëlé salaire waaw kon nga gis ni nitu yalla yoyu li tax and ak ñom baax mo

mu ne ko ndax doom neena nit dafa wara yar bakkanam waaw nga samonteek sa sharia samonteek sa l'islam ba sa biir du lekk alal ju haram fexe itam ba samonteek sa l'islam ba sa fey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakkanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki war na fexe waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexe ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg doom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage lu waaw su xame sa bëgg lek bu la méré yéxal añ bi su xame sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam su xame sa bëgg doom bu la méré duma sa doom kon nak na nga deddu aduna so deddu aduna rek te ñepp te aduna te ñepp waaw muneko sama doom naga moytu bakkar yi nax day waral dumay aduna lu jitu dumay alakhirah yalla duko xare ba ëlëk fi rek la lokoy wone muneko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moy tandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëk toroxé waaw lu jitu ngay am toroxtek alakhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moy tandiku waaw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay alakhirah mune ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadakhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahimi wal-khiyana wal-kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwaluhum wa yak turu adaduhum iza tawasalu yantibi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben bakar bo xamne yalla dana ci gaaw di mbugal kako def fi ci aduna mbugal ko ci itam alakhirah neena lu upp dok mbok ak wor ak fen waaw mune itam niki nonu bakka neena tiyab bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk alakhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am alakhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci njël ben nga itam na sorale ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yenent bi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jikko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarakallah dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senu mbokk di ko rabante bu mu jup neena yalla dana yokku sen wërseuk yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokk mbokk ga kon nga xamne ay mbokk luñu bax bax bax bax te jubawuñu sen biir rek waaw yalla du yaatal sen wërseuk mukk waaw waye luñu bon bon bon bon waaw te sammu mbokk ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wërseuk waaw dana yokk itam sen lim waaw muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al insana bi walidayhi husna muniko nak na nga gor gorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataba allah lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonent bi neena neena ki xol wayjuram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci ak guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari ju ñuy dépenser mais yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewonte ak yermande neena mu tolok yoolu acc guñu nangu mu waxat ni man arda walidayhi faqad arda Allah wa man askhata walidayhi faqad askhata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo sa ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo sa ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ni man barra walidayhi tuba lahu wa zadallahu fi umri mu ne kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak te xem te itam neena fanam dana gudd lol sax wa motax yonent bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañu faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada an huma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'a al-abrar yonent bi neena kep ko xamne wayjuram dafa gennaduna te jotul wona aji makka neena wërsegam yaatu ba mu dem ajaliko wala wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wërsegam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jëng dañu lay xéne ci sa bir bammel fek fayaluñ la bor ye mu ne kon nak bo fayalé sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena ëlëk yow bula yalla di dekkal yowmal khiyam daf lay bolé nit ñu bax ñu sellña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim motax mu ne kep ko xamne bëgg nga jokku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jokku nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genee aduna rek na nga fexé ba teral len waaw ndax taranga gogu tara na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genna aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf don dox ci mbeddi medina yi dajek ben xalé nu yonte xalé bi fekk xamone na wayjuru xalé bi wayjur waku bax la won mu nuyu xalé bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw bam ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma nema bo mo sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo mo sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo mo sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko bo mo sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkané né mbokk dañ koy jokk té ku jokk mbokk yalla dana yokk sa wërsek dana yokk sa dundu waaw mu ne ko té bëgg na sa wërsek yokk bëgg na sa dundu yokk kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mo sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenen ci bi mo wax né ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg na nga am diine kon bo mu sulé ba nopi del dox wëlëré gi moo di nen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana bu ma duggee ci sama biir bàmmeel de dana mën a tàlli mu ne ko beneen bi ci des itam moo di bu ma suulal sama jëf
modine lu bax rek nga ma xamé waw julli wor japp sama ñambur duguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal buma genn aduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneeni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara da wo tuk cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuk cigarette kon nak bu ko soulal sama jëf wa kon nga déggé ci né li yonent bi wax né man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawam mu ne ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu ko yejji dang koy laye biir waaw di xass borom bakar waaw té nit ki ndax def na bakar rek nga koy xass li woro ko wona def yeenent bi neena ku ko def yalla dana la natto bakar bobu waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye biir dang koy war waye nak do ko xass waaw ndax yalla moñe doomu adam mu koy moy waaye nak bu ko moye nak ko jéggul bu ko moy itam na tuup mu ne ko itam bo bëgge nek goor gu deugër da ngay wakir lu ci yalla baña wakir lu ci nit ñi waaw ndax bo wakir lo ci nit ñi da ngay nek goor gu doye di wakir lu ci yalla yaakar ko ci sa wërsekk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel neneen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobula safara ga yore fa ñaari lammi waaw mu ne ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wante mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jégé ci